Yomina chebe uli katabu ya sila. Yola. Musa yafa kanunyoye. Astra ajarabin. Garzi gale nudina. Den kono bara. Eh, chese ginto kabu voyaji la kana musa. Oh, ma kumbenka mene. Yola. Yola.